0: exkonze mulangira chiwiwa lile luwa masini okutusa kenteka teka zonna senior soko buzukuna Uganda
1: alright kumkutu bwachikumu musanvu akatonyeze mwenda pal of Africa Radio twagalo kubaza mwenna abagenda maso kwera nti moto uliriza tugenda kwera nti watu sako impaka za FIFA World Cup America sako ne Mexico ne Canada zibagenza maso kwanti bategeka mpira wakati watu gwanga ya Tunisia eri Africa dala ngaba tunka ne gwanga eri Japan gwe mpira gotugenda kwanti watu sako musawa zinoze nyine nyine ugenda maso kwera nti gutunka gwena gena maso kanti otambula na fe kumukutu guno ogwachi kumusava katonyezo mwenda tugenda kwera nti tutambulira dala mu game eno era jukira nti batusi wako nafa obo ulide nga bwege na mazo kwante tambula wesho mulangira
0: okay kile za kidema sutegeza kwa tulilize gwanga ila tunyoji ya batu wageze master rali so mvoka manyedua ko nga adhemi aimen mvoka manyedua ko nga umarura kiki mvoka tarebi mustari brun dairan mvoka manyedua ko nga van varera mvoka ya shakiri mvoka manyedua ko nga majbro anbo adu ali sad erias mvoka manyedua ko nga sabastian mvoka anis salima slimane bagira kwa nariko coach amajidua konga Haverena juki ya bagezi masu nukubanga bago vyo mtendesi ni baga mahaverena jaugeni masu nukubanga otukuata muko guange reja para inu mvoka amajidua konga Zion Suzuki mvoka amajidua konga Ito Hirochi mvoka Itakura ko mvoka amajidua konga Tomiyasu na Kamara Keito Kamada mvoka amajidua konga Sano mvoka Ritisho mvoka Tanaka yesa kusano mvuka manjidua konga njunya wakenda masu nukotandika mpira unakulada kutuwa gangi la Tunisia ni guanga ili manjidua konga ili ya Japan kali zenteka tekezo kwa tuliza unakulunuluwa lero kumukutu kwa chikomi musambu kwa umoze mwenda Pearl of Africa Radio

0: ilamu abuzo omwezi gumugo ka ayorekereri Allah azza wa jalla. Nabi yachogere ekigambo ekyo nga achogere muguno omwezi. Kumbe yali abuzo omwezi gwa Muharram gwe nyini gwayogereramu n'ogwa Sufur nga gukagwe gubulayo mu bujjuvu. Murabi ul awal ya muwangala kenaku kumi na rumu.
1: Allah na mujuru.
0: Na mujuru ya kudwa kule kumi na bili. Murabi ul awal.
1: Murabi ul awal mwezi wa kukusatu.
0: Wa kukusatu. Nabi Allah ya mujula. Allah ya jula nabi.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. Mwezi wa rabi ul awal. Mwezi wa kukusatu. Mkalenda ya Allah. Zani nakuzo mwezi kumi na bili. Na ye agenda okuva mu bulamu bw'ensi yali amaze okuleeta enniya nti omwaka ogujja wegunaamusiŋŋanawo nga mulamu w'anaaba asiiba ashuura ajja ttandikira ku lunaku olw'omwenda. Ne Ibn Abbas agamba falam yati amul muqbil illa wakad tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olunaku olwa ashuura olw'omwaka ogujja gwagenda okujja nga nnabbi ali wansi wa ttaka. Nafemu abogere sawa zino waliwo agendo siba ashureno ya ashureno yesema yumu kuangazwe. Neze siku manyi na utowe manyi nange semanyi netu andibanga wagendo siba ashureno ya ashure sema yumu kuangazwe.
1: Chiche yufuna nga sibio na kururua ashura
0: ama dhambi ga mwaka mulamba ama tono Allah kusonyua. Allah kusonyua ama dhambi ga mwaka mulamba ugwe mabiga ama dhambi ama tono. Kati nani sabye elamba saba fenna bakiriza abasilamu olunaku lutulusiibe tusabireko n'amadhambi amanene nago Allah gakulatya kuba amadhambi amanene gagenda na tauba. Kati wosiba ashura automatically Allah wakiriza okusibako amadhambi amatono Allah agenda gakusonyiwa biiznillah. Kati olunaku lwennyini nyini ngewe kimanyikiddwa nti dduwa y'omusiibi teina jiji eyanukulwa kozesa opportunity yokusiba ashura omugambe ai Allah nga wandaganyi sokunsonyiwa amatono nga nsibye ate nondaganyi sokwanukule duwa yange nga nsibye nkusaba negana amanina go gansonyiwe kubanga oyinza kubanga eno ashura yesemba yo mubuwanga asubanga tuina yo ashura ndala bibigambi sobodo kusibirira omoyo gwange neja mwe.
1: Okay toyanze nyotoyanze ge Sheikh Bashir Sentam Rubu Gambo butani sinabyo ebyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Nkujukiza nti tubeera live ku Pal FM Islamic Channel yaffe ku YouTube teka Pal FM Islamic Channel obeera otufollowinga bulungi nnyo nyini ddala ine yagala okulaba ku muwalimu ng'asomesa ng'akola sharuhu y'ekitabo kino biidhinillahi tabaraka wa taala. Ku TikTok teka Pal FM Uganda obeera otufuna bulungi nnyo ate era ne ku www.palfm.com nawo obeera otufuna bulungi ne ku Facebook teka Mpale FM Uganda obeera nawo osobola otufollowinga biidhinillah ne tubanga tutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Sheikh omulundi ogwayita twalaba ku athari kwatagana ku kusaddaaka naye okusaddaaka okwo nga kwa kusomesa bantu baffe elimu. Unaku lwaliro tugenda tambula tutya biidhinillah.
0: Naam biidhinillah subhanahu wa ta'ala nga tutunaba kubanjulira bujulizi bwe tugenda tandikira ko unaku lwaliro okusinzira ku bujulizi bwe twalaba omulundi ogwaggwa nti hadithi yagamba mina sadaqati an yuallima arrajulu an yuallima arrajulu au an ya'lama arrajulu al-ilma.
1: Naam
0: fayamalu bihi wa yuallimahu kubimu kubibalibwa nti omuntu asadda sikwe kubanga yirimu gye yasoma agikoleddeko atagisomeseza. Ekigambo ekyo twakirwanga twakiwangaalirako nnyo omulundi ogwaggwa nga tugezako kigaziya. Naye rero njagadde okigaziya ku kigambo ky'osoosa okwogera w'obadde otegeeza abatuwuliriza ogambye ti mu studio tuli mune Sheikh Bashiri mutoa wifuwa Miqati Tours and Travel Agency.
1: Naam.
0: Wotaku wovuda unogamba gwe mulimu gwakola ogwo kutwala abantu ewa
1: Makka.
0: Nenyagala okubategeeza waliwo abagukola ng'omulimu
1: olulimi lwaika lwasirindi
0: gye bali naye ffe tetugukola nga mulimu kubimu kubyatwagaza okuyingiza mu mbeera eno y'okutwala abantu e Makka ne Madina kusomesa abantu. Kubanga Nabbi we yagamba nti ngera kola hajjatul wada n'abaali baakola hijja omwaka oguwedde kuba hijja eraanikibwa mu mwaka gwa mwenda. Nabbi n'alagira Abu Bakari Siddiqi radiyallahu anhu akulembera abantu abatwala okukola ki
1: okukola hijja
0: gwali mwaka gwa mwenda kati Nabbi n'atagenda mu mwaka ogw'ekkumi Nabbi n'alangirira nti nze guno omwaka gwe ngenda okukolera mu ki
1: hijja.
0: Bonna baawulira nti Nabbi agenda Makka n'abaali baagenda y'omwaka oguwedde nga baakavayo nani
1: ne Abu Bakar
0: baagamba tuyina okuddayo tulabage wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuyigeko emikolo gya hijja. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola emikolo gya hijja ne umra kubanga obujulizi bwajjanga bugamba Nabbi yakola hajja tutamattu ambaga baya kana biya kola kiran wallahu ta'ala alam nengo bujulizi yebuli obulaga ensonge eze bire Nabbi yakola ange mikole jo manyu yagamba anga abantu yabagamba anga khudhu anni manasikakum emikolo ja hijja ngeri je jukolebwa mu ne umra mujije kwani
1: kunze.
0: Era Nabbi yakola hijja nenga asomesa busomesa
1: hijja yonaji yakola asomesa
0: Kati fe Allah azza wa jalla atuwadde chance tusomedde mu nseeri ekyo Allah tukimwebaza alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu
1: salihati
0: ne tulabye abana Uganda
1: na
0: bangi babadde bajokola hijja ne umra tubadde twetabika wamu nabo okuwangaala nabo abamu nga tubayambako kubanga beetaaga okuyambako nga fe abayiza babadde mu university naye tubadde tulabye ebyewuunyisa bye bayita ajaba
1: ajaibu ebyewuunyisa biyita
0: tubadde tulabye ebyewuunyisa mu bannayuganda bahaja sijja kwogera mu bensi endala ne mu bensi endala nabo bayina ebizibu ebiki ebyabwe naye nga bano abannayuganda tebasomesebwa tebayigirizibwa tetujja gamba nti bonna waliyo ebibiina bye twebaza wano e Uganda nga masha Allah tabarakallah ng'ebibiina ebyo biwa abantu baabwe obudde ne bibasomesa naye njagala njogera amazima ng'omusezi agola essowaani tuyina ebibiina wano eri e Uganda ebitasomesa balamazi ekyo nkyogera n'obumanyirifu ne tulumirirwa ne tugamba fe Allah tuwadde ku irimu eno ekyo kimu irimu tugisomye ey'emikolo egyo ekyokubiri tuwangaalidde ibada weekola ki
1: gyekolebwa
0: buli mwaka buli mwezi tubadde tulaba nga experience ekola etya yeeyongera bye bimu ku byatuleetera okufuna ekinyegenyege tuyingire mu mbeera eno tuyambeko ebyo ebibiina ebituufu ebisomesa naffe tusomese kati tutwala abantu e Makka ne Madina nga ffe ba Al-miqati tuwa za ntuwa agency. Na ye chigendele lwa chafe chukulu kusomesa. Chigendele chafe chukula chi?
1: Kusomesa vatu.
0: Si kukula. Yaza sara na kuhita mulimu. Nti omulimu gwe atuwa la bantu Makka ne Madina. Wawala tuja gamba. Obuweleza. Ewa mkumimu kubifo bia weleleza. Aweleleza ne mchibi. Na chibayite cha al-miqati tuwa za ntuwa agency. Mumbele yo kusomesa abala mazi. Lwa chindese bigambe ebyo. Mbiza kwa chetuwa alikuwa mwako sadi wende mina sadaka kumimu kuibali wa ntuwa munda sada ani ya alama rajulu la ilma kwe kuiga ilimu Allah jia kuigiriza fayaamalu bihi nojukola chia
1: nojukolirako
0: wamalu jukolirako wa yualima watina ujigiza bachi
1: abalana
0: katifaba sumedeyo lwaki tutula ngatuma nye nkola yemi kole ntufu atene tutayingira kuyamba ku dala mu tufu tuba tusaddase
1: kibachibulam
0: kati enchi njabadde njagadde ntangaze badduba Allahu azza wa jalla nti omulimu gono tugulimu gokutwala abantu e Makka ne Makka ne Madina naye ekikwendirwe kyaffe kusomesa kusomesa newankubadde waliyo abagukola ng'omulimu ekyo sijja kigane waliyo naye niya zaffe zaawukana tusaba Allah azza wa jalla tusasira finna
1: amina ya rabbi
0: kakati Orunako rwaliro obujulizi bitwagalo genda na ogenda ko. Bwe bujulizi sebo bwe 10 asatu mumwenda. Obujulizi buno buva kutabi ayitibwa Al-Qasim ibn Muhammad. Ngorondo sana di njikoze ndia.
1: Tujibuse.
0: Njibuse. Mm. Netugenda ku. Omanya iti wa Qasim ibn Muhammad. Qasim ibn Muhammad ya gamba haba yizibe. Na haba sinama haba aliwo. Uyu yalimu walimu mba walimu haba kono. Yaba gamba haba ntu innakum tasalunana amma la nalamu. Bannange mutubuuza ebintu bingi naffe nga abawalimu tetubimanyi. Mutubuuza ebintu bingi amma la na'lamu nga naffe abawalimu tetubimanyi.
1: Naam.
0: Wallahi law alimnahu ma katamnahu. Tubalayirira Allah tubakubanga ebintu ebimutubuuza twali tubimanyi tetwandibikwese era ndi tetwandibibamye. Era tetwandi bikukulidde wala istahlalna kitimanahu. Era tetwandi wadde fatwa ndi kiri halali okukweka yirimu. Tetwandi wadde fatwa ndi kiri halali okukweka ki
1: yirimu.
0: Bwe bujulizi bwe tutandise nabo nakola leero olaba abawalimu omuwalimu omutuufu yoyo. Omuwalimu omutuufu
1: yono
0: tewali yo muwalimu ku nsi ya mukama muno nga mutuufu eyekkiririzaamu nti yirimu yagimalayo nti yagisoma n'aginywa mu yonna agimanyi taliyo. Waabeerayo nga mumumanyi wabeera nga waliyo muwalimu agamba nze ndi muwalimu byonna mbikola ntya
1: byonna mbimanyi
0: kabonero akalaga nti tamanyi.
1: Oli wagamba nti byonna nze mbimanyi
0: kabali akalaga nti tamanyi.
1: Allahu akbar.
0: Era yensonga lwaki nti abawalimu hata nakati gyekiri tusomye Saudi Arabia nga abawalimu bwe bamala nga bawafatuwa nga bandikola ebibuuzo manye ebigambo basembyayo bagamba wallahu ta'ala a'lamu wal ilmu inda Allah.
1: Ekigambo ekyo badde ntira nnyo kiwulirako Sheikh Umar Suddiq. Na ulanga damu ebibuuzo. Kitero kisembya yobona akitandisa.
0: Omuwalimu yenna tewaliyo muwalimu alina kwetuuma nti yirimu agimanyi n'agimala yutaliyo. Era ku bumu ku bumogo kw'osobola okutega nti oyo muwalimu si mutuufu ye muwalimu agamba nze namalayo gwani. Allah taina yirimu n'omugu yali agiwadde yagyerekereza fenna atuwaako busammambiro nze ninako naawe oyinako n'oli ayinako fenna tetumanyi naye fenna bwe tuyina busammambiro ayina yirimu enzijufu huwa Allah.
1: Kwekomu kukugezesa Allah kweyagisa Nabbi Musa
0: kubanga Nabbi Musa yaseerera wamalokuwa kutuba yakankanya n'emiti mubabanu Israel hadithi nga wele mubukhari. Omusajja omu mu Israel ya mugamba wange Musa te ne waliyo akusinga okumanya kunsi ya mukama kuno Musa alayhi salam na mugamba ataliyo taliyo
1: Nabi Musa nga wayaga Allahu akbar.
0: Allah ne yewunya nnyo Musa okweteeka mu ddaala eryo. Allah kyava amugamba Musa tuyina omuddu waffe twamuwayirimu gye tutannabakuwa. Kati Musa ya rooza alayhi salam tengeri jatuse kudala nti Allah yogerezeganye na yedda irekiti kadde mu akanta abo
1: nti Nabbi Musa ya rooza nti olwokwogera ne Allah direct kimufudde
0: mbuyirima amazeyo mbuyirima likotata
1: amazeyo
0: Allah namulaga nti waliyo omuddu gwesogera naye yesa yogera naye obubaka mbumuwa mumbeera ze Allah mwayisiza obubaka obulala naye nina yirimu gye namuwa gwe Musa gye sinalabakuwa. Musa naalookalookera n'akiwankira wankira n'akyagala asisinkana omuddu oyo amuyigako yirimu era agigatte kujayina nga sinabakweyongerayo. Waliyo abantu abalowooza leero nti olw'okuba asomedde Madiina ewali ensibuko ya yirimu waliwo abantu abalowooza nti olw'okuba asomedde Makka Wali nsibuko yachi?
1: Ya hili mbulichimuachi ina.
0: Mbu. Ya singa basomede mu university na lukumanya. Sebo tuko gamba, cholo woza chichamu.
1: Na haba yiza wa thana wina wetu magambi.
0: Ee.
1: Nti uembanga asomede kusomilo fulani.
0: Mm-hmm.
1: Umulalanga asomede kusomilo fulani.
0: Aha.
1: Nwa umulala somilo fulani.
0: Ee.
1: Umwa, mutemuya te muogira.
0: Kariwana masomila gata andi kilu wakua ni Uganda. Ila kandi ogiri, esumeli ya Bilali. Ya tani kama mkadi wa fe mwawulana Abdurazaki Matofu. Rahimahullahu ta'ala.
1: Bilali ya liwa. Kwa antula wa Bilali.
0: Zuna, zuna zize. Bilali yeka chini ni Bilali yewa.
1: Yebwa isi.
0: Zuna zize. Waluwa waluoza nti omwana asomede ku Bilali. Ndi kubayizi nno. Waluwa waiza abamu abayine ndoza nti wasomera ku Bilali. Mbuyasi ngo kutegera. No kumanya. No wivu okusinga abasomedde mu masomero amalala ekyo kikyamu kyekyaleetera Musa ebizibu alayhi salaam olw'okuba nti Musa yayogerezeganyanga ne Allah butereevu yalowooza nti yamalayo Allah n'amugamba nedda sebo tuyinayo omuddu gwe twawa yirimu gye tutannabakuwa ye tetwogera naye yirimu tugimuwa biwasitwati naye amakuba ge tuyitamu okuwagaba yirimu naye gwe twogera nawe ne tetonnawe kugifuna. Kati, watu daku bujuri zibu nubwe tuliko. Omuwalimu na itiwa Kasibu Muhammad. Agama innakum tasaluna na ama la na alamu. Mubananga mwiname mutubu uzanga na fe Allah tia vitu igiriza. Tetumimanyi. Muwalimu choyo, aina ikhalasu mu Uganda wano. Kubanga sija kuogera mu nsi ndala baga muntu jamanyi.
1: Kuba jetonya.
0: Twagala abawalimu be Uganda babirenga wano. Nga wamubuzo ya jini mamugamba akugamba akudambulu ni mplaiti we. Munage sichimanyi. Munage sichimanyi.
1: Yeah. Asa sijina.
0: Asa sijimia. Mbakubanga badde njina. Nani kwanu kude? Na yochi singa na Uganda wano. Wali yomu aba walimu. Ngaba mubuze yu uzo kuwa kujianu alipa kujianu alinga piyo nabi manyi ilabi anukula. Nogamba ya ajaba. Ya ajaba. Ngane nabi Muhammadi.
1: Salamu wa sallamu.
0: Sallallahu alayhi wa sallamu. Nabi Muhammadi. Bamubuze ibuzo nga tabimanyi hat wakana yantadhiru alwahyi
1: yalindiriranga bubaka
0: obubaka jibulira aya naye wane Uganda abwani bawano eddala lya nabi baliita nako buli kimu bakimanyi abamu
1: sallallahu
0: si jaganda bawali mbuna abamu naye twagala twetereze n'obujulizi buno bwetwa katandikira omuwali mukiriza nti tomanyi omuwali mukasakiriza nti tamanyi kushi 10 Mbainako 20. Enchinana takolatia?
1: Tashimanyi.
0: Abwani mbagena kulongo sanyo. Kasitaba nakiriza kato wako.
1: Masika onjikiza. Waluo omuwani mguvabu uza.
0: Ena.
1: Nti seka. Oli ya mwuru uzanga mugezesa. Nti seka. Ramadhan. Arafa wetu kama Ramadhan. Nkola antia. Arafa. Netu kama Ramadhan.
0: Nkola antia.
1: Agama ti ekibuuzo ekyo kirimu ensonga bbiri. Naitandiko pala pala nya. Allahu akbar nabi. Naye nga tasobola mugamba ti ebisobola.
0: Tekisoka tebisoka kwataka. Kati abawali mutu basaba mutu yambe mukirize nti omanyi naye byotamanyi bye bingi.
1: Wali kuchukumisama katunyeza mwenda pale FM ya kula ndio mtu wa bulijo. Olimu program Alayni Munurun okumanya kitangala. Tunine Sheikh Bashir Sentamu. Biithin lai tabaraka wa ta'ala. Kuba mutawaf ba al-miqat tours and travel agency. Barakallahu fikum katukume katono nyo wekati. Inshallah.
2: Kuchu solo na kuru wabuli jo onfolo lukulu. Funga amazi. Usemo 14 tambi spaghetti. Emisi gadebi ye kolebio ka. Sanyulio ka. Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti wa tambi. Muwomu ebita gambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana. Basama kubuongeza. Aba kulu. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Ira wefu nilo uo. Okuvao. Kuduke li kuliranyi.

0: kubanga omukyala ali olubuto already I know omuntu munda mu lubuto naye kenyini nyini obulamu bwe butono teyetaaga stress teyetaaga birowoozo bingi yetaaga okumufaako naye kati oyo embeera gyamutaddemu olaba nti mbeera si ya buvunaanyizibwa kati so amagezi ge tumuwa ng'omukyala oyo amutwale wa imaamu amuwaabire amutwale wa imaamu we ku kyalo amuwaabire bwe biba biganye akwatagane n'abeewaabwe bamulabirire kubanga omwami gwe baafuna watu waafaanana
1: kubanga embeera eno si nyangu obulamu oluusi
0: bugenda
1: yayinza okufiira mu nnyumba
0: kati yeetaagayoko ennyini nnyini okunoonya amagezi mangu
1: kubanga ne stress zokka zokka ezo zaalimu nabwo bulwadde obw'amaanyi ennyo
0: ky'obulabanga omukyala w'agenda okuzaala basooka ne bamupima pressure nera bamukobaji controlling asoro okufa omutima ne gwabika kati ono ayagala muteekamu eyo embeera efaanana bwetyo kati oyo omusajja wa mutima mubi nnyo mutemu olwakuba nti tetulina kkooti za busiraamu bandi badde bamuwabire wa kadhi nasooka n'amuwamu ku kibonerezaawo kati alabe imaamu atule mu nsonga kiba kyetaagisa abe waabwe baziyingiremu basobole omusevinga n'omwana ali mu lubuto nabalabe ekiddako oluvannyuma
1: nolwekyo tuyanzizanya mukyala Rahma naffe tukusaasira ng'abazadde tubasaasira ne bannange abaana baffe mubakwate bulungi kubanga bannange omwana okumuzaalira omulabirire omusomese akule gwe omwami n'osanga busanzi kiwedde ali notandika mu kubonyaabonya abazadde mba mubakoze bubi ono ye Musa Kyasa Wakiso Wakiso Kasenge je abuuza nti Sheikh mwamusomesa ako n'awulira nga waliwo edduwa gy'osoma ng'omuntu abadde osanze omulema n'osoma edduwa kati abuuza nti n'omulema bw'asanga mulema munne naye amusabira edduwa oba yeesabira edduwa
0: ekisookera ddala hadithi weeri eva ku Omar nabi sallallahu alaihi wasallam aga nti man ra'a mubtala فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء سينغو مونتو على بو مونتو اجيزي سدوا اما في البدن عايزو كوبا اجيزي سدوا مكموبيلي او في المال وبام مالي او في دينه kubanga n'ebigezo webiri eby'eddiini toba nabbi yasabanga wala tajaal musibatana fi diinina oyinza okulaba munno ng'ekigezo kyalimu tagenda gisigaza nga kigenda twala eddiini ye naga allah munyweze aseremu kgenda kati so ebigezo bijja mu mbeera efaanana bwetyo singa olaba omuntu agezeseddwa n'ogamba ebigambo bino hamdulillahi allazi afaani nebaza allah amponyeza mima abtalaka bihi kwekyo gwe kyakugezeseza nakyo wafadalani ala kathiri miman khalaka tafdila nangulumiza nansukulumya kwabo abasinga obungi bwe yatonda nabiga nti kasoola bwe omuntu n'obyogera ekyekizibu kyalina gwe tekikutuukako kati so omulema alabye mulema munne ayinza okubanga obulema bwoli ate businga obwono naga wadde fenna tuli balema naye ate
1: kyoli kisuse
0: ntuusa kuoli wabanga ekyo kyagenderedde ekiteddwa agisoma
1: tweyanza nnyo tweyanza ege yeetaaga nno kukwata yeetaaga kukwata kubanga maama osanga munno ng'ebizibu byatuddemu jamaani nga bwakuwa ebibye naawe omuwa ebibyo nga nti sigala n'ebibyo nsigale n'ebyange bantu balina ebizibu bingi rabbi kakati ono ye maama Ni'matullah
0: Mashallah Ni'matullah
1: ye linnya lyensanyusizza
0: byengera bya Allah
1: byengera bya Allah kakati aga nti maama wange yawa muzzukulu we eddole ate muzzukulu nga bumanyi abaana baagala nnyo ddole n'alabira ddala nga naye azadde kati n'atandika omuwaana n'asanyuka naye ng'ono maama kimunyize aga nti hate ddole eyingire mu maka wano naye nga ne jjajja naye musanyufu kuba n'omuzzukulu naye agisanyukidde kati n'agimulekera naye mukyala agamba ate mu nnyumba weeri ate waasaalira kati abuza nti doleyo atyo jisula ajja kunyiza omwana ne mama mm. abuza nti esola za asalira mu nyumba nga dole mweri zituuka aira akolechi
0: mm. na
1: mwira likiribu mama ni'matullah
0: etsokira dala munkuza yabana abana bakulanga ayimu kubibakuza bibamwe ebintu ebyo bidole dole we mm. kwa yaba balenzi grawo mugwida akamotoka amuguido mupira mhm kwa mwana mwana ni amuguria chidole nga akisanirira mhm hata wa sahaba Aisha radhiyallahu
1: anha eh
0: wali anyumya kukusiba unaku lwa ashura togeddeko mhm yagamba kunna nasumu yawma ashura wa nusawimuhu sibyanana twasiba ngulu unaku lwa ashura ne tulisibi sana abana bafabato naam wa na'malu lahum ul'ubata min ihnin twaba kulirange byokuzanyisa nga tubikoze mupamba mm. fa idha baka ahaduhum ila ta'amin omukubo kubana abo yakaba nganga yagala mmere atayina iya twakwadanga kino ekyokuzanyisa ino tuchimua mm. kadi so ebyokuzanyisa eri abana ekyo toyina ngeri gyokyewala mm. Wakubwa ntisibuli chakuza njisa nchikiriziwa chiwachi.
1: Omwana.
0: Echuwa omwana. Mm. Ame chukua tagana ne dole binebi habana na daranga mwana mwala. Haba manyamu bakiriza okumuwa chidole chomwano chomwala. Mm. Mimbabi tarubia. Mm. Mbira yokumulira okumula ganti mase yogenda fuka mama. Mm. Nero mwala umusanga achisanira mm. achinazo mwana mm. wanga chukua takati. Wevoli mumukuza.
1: Akulaba nti asolo kulabi obulonja
0: aba. Teka bi atibari masa yakunu. Mm. Kati chidole cho obo chimugulide. Chetaga oche obutagula binji. Eba binji mu nyumba. Mm. Echo kubiri nti eswala teina weganira. Mm. Masoga Allah mu nyumba eri mu chidole wadde eri mu kifananyi. Mm. Jesu obujulizi obwajja bwalaga nti malaika teziyingira mu kifo ekyo. Hmm. Nete bwalaga ko nti swala tekola ki.
1: Tetuuka.
0: Kubanga min shurutu swala wa arkani hawachi. Obulombolombo obutuukisa swala. Empaji ze swala bicho omuntu singa bituukirize swala yebetuusa. Hmm. Hmm. Kati so jajja ta mama tafaayo swala yetuuka. Hmm. Ekyokubiri nti kidole abamanyamu bakikkiriza. Mumbira yoku lero mwana omuwala. Mm, mm. Okumukulizamu okuba nti agenda kuba mama wancha. Mm. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Okay. Tuyanza nyo tuyanze gira nzijukira munanga tufwe mulembe fuge twakulirako utegwali gwa dolinga bwavu bonji era mama yafuna ngo muzingonyo na gusala saidi ne saidi na akola mungera akana
0: nera fwe twakoyisanga byayi
1: Yeah, I'm a
0: mundozo. Fevari babi ayi. Nachiruka.
1: So kati nene chiyamba nyo mwana kuchubula banga pandroza abatari bile rako nizungulwa cha kwatu mwana abda chukumi na amosha kato yuchutu mwana mbwa atute chukumi mwalide abye nyama wabye mva bishi alide kumbezo kati omuntu namuwe chibonereze chama nyiko kati babira na mutima gwaba na baba basula mutoyi baba kula bichi ndoza bakadde batukula bulunjo okukula no mutima ogu
0: mbere nena abamanyi bakikiriza mimba bitarubia kumano omuwala
1: Okay. Mhm. Oh no, ye Ismaila Bukenya. Ono sema ili abuza manyifanti twa twagatuganda waza
0: sema ili
1: sema ili ya Ismaila se Ismaila Bukenya na abuza nti shehe akiramulwa kitya kusola ya subuhi okubiranga tusomerako kunutu kubanga eri ewaabwe ku muzikiti gwa asalirako buli kumacha kusubuhi baina kusoma kunutu eyo abuza teka chirichi era yesinga sala na atajisoma eswale beetia
0: Naam. Mm. Dua ul-kunut. Dua ya kunut. Ya dua esomewa muswala. Allahumma hdina fi man hadaytu wa afina fi man afaytu. Naam. Dua ya nabia jigiza muzukuru wa Husaini. Dua ya kunut. Choku bili aba manjibaya ukana ku dua ya kunut esomewa di. ba Shafi'iyya nira ga ge mazhab ndo za ga getulike Uganda wano bo baraba ndi okujisoma buli swala ya fajiri buli kumacha nira besembesa hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya Nabi yasomanga kunutu kumacha paka uyava mu bulamu bwensi
1: eh
0: I hadithi je besembesa naye abajumuhur jumuhurul ulama abamanya abasinga obunji bo bagamba kunutu tekirizibwa kujjako finnawazil singa wagwawe ekiguddewo ekijetagisa kuba ngawura ababesembesa hadithi ya Anas قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على احياء من عرب ثم تركه نبي اينيت توندو تشابا ورب تشمو تشامو نكوازا abantu bayo bamunakuwaza nasoma kunutu mwezi mulamba ngabasabire duwembi paka oluvanyuma nakivako nabi sallallahu
1: alaihi wasallam
0: kandi baganti hadithi raganti kunutu ejali nawazin singa wabawoche
1: wabuzibu
0: wabawe ensonga ate omukulembeze w'obusiraamu yatulagira nti wano wetutuuse buli swala mulete kunutu siku swala ya subuhi yoka neza zuhuri asri magharibi yonna buli swala paka obuzibu bugwawo netujirekerawo netujiwumuza kati so aba bakola ekyo bali ku mazahabu ga imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala naye nga abamanye bakitamwa kuba nti omuntu agisoma buli suba na
1: okay kakati singa nange mbadde n'ekizibu waliwo ekizibu ky'obeeramu naddala aliyo abantu amaka
0: naam
1: kikakyasinga okuba n'ebizibu
0: gisome muswatu layiri
1: eh
0: gwa muswatu layiri teriiko kigambo kyonna kati ffe gye tuliko kunutu muswala zine za faradu subuhi dhuhuri asri magharibi ishai naye muswatu layiri teriiko kigambo kyonna gisome mu ebyo ebiseera
1: eno mufaroda sisomerayo nga mpulira kinkutte kyala nfuukidde jinni
0: gisome mu layiri
1: okay
0: ene zine ziswala tuzisomanga abatulagidde
1: abakulembeze okay so sigwe kwetuma mola waliwo ebikuzimbye kakayumba
0: zokukka ekiro biragi Allah
1: okay
0: na
1: naha ndowooza abantu bange mbabuliza ensonga eyo naddala abantu be bamenyedde ebintu ogenza okukomawo bambi akayumba ko bakatwaliddemu nekapitol oyo yenna bakatutte kabadde ku ngundi kale zuukuka musolatulayi okiroopeyo mungu ajja kukuddiza amekisinga okuba ekirungi ono ye Emurani asinzidde entebe kati agamba nti sheikhe Ssekimwanyi nti mu byafaayo bagamba nti ye mnduuza munnayuganda yasooka okukola hijja naye batambuzanga bigere ne bagenda oba bafunanga eyo tebiyinza kuba bigere bwe biti ndooza batuukanga eyo oba ne bafuna ku lyato ne balinnyako ku nnyanja ne bavaako ne batambula bwe batyo paka lwe baatuuka naabuuza nti naffe kati ennaku zino saawa nyazi kumala okuba ng'otuuse emakka
0: Rijidda.
1: Rijidda.
0: Naam.
1: Kera bo yingire jidda kumpima ko bwa.
0: Era jidda ema.
1: Eh, akati abuza agamba nti namu abatambulya sawa kati kale katugambe 5 oba otukide da ku haram. Wali sawa tujiwewo na akagwama akatonetona. Abuza mwe nabana abatambuzanga ebigere mufuna mpera zezimu. Abantu bamalanga miezi na miezi naliko mchala ngaliru butu agenda okudda ng'omwana asoma.
0: Naam. Ekisookera ddala tusaba Allah asaasire bakadde bafaawo nti engeri gye bakwatamu eddiini ng'ate bamanyi kitono olaba nga batusinzeeko fa abasomyeko ebingi
1: netukola katono
0: netukola kitono neera yenkiza eri wakati w'abatukulembera naffe abazze oluvannyuma Jasanga Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah oba Abdullah ibn Mubarak jamaa baina al-ilm wal amal yakunganya wakati wa ilimu nokora nga ogenda mu jihad abira kulaini esoka ogenda mu kusaddaka ili musajja mugagga nyo Abdullah ibn Mubarak nga agabira abamanyi bamanyi abamanyi mu bitundu ebyenjawulo ngaba wa sente ziba maro mwaka mulamba
1: Allah
0: karugoza ina sente mbeki
1: Allah
0: achege de chiringa ugamba nti mu Uganda ngenda kuwa mu batano mu Kenya mpemu ngengo ba wa sente nga budget ya mwa agenda batambuzo mwaka mulamba basomese iri mu baveko tebaba ko
1: kibaba baveko bye dunia bibatawanya basome bitabo
0: kanga aziba wa mumanyi munabo kubanga muhaddis faqih wogena musanadi mu sahih bukhari wogena musanga muhaddathana ibn al mubarak ali musanadi katiri musajja mumanyi mumanyi rajulun ghaniyun faqihun muhaddithun nasakun yali mukozi wa mikoro ja hijja ne umra ngatava makka jama allahu lahu jami'u khiyama khisalul khair Allah ya muku ngani za wuli chirunji chensi ne chenko mire. Kwa chake dena. Katisto awasaji achipatu singa. Ntio wa musa angange dini hajimanyi. Nenga nemiri umusaji ya musazi wa achiro. Musomi wa kurani. Musadasi. Uli chimo musa angawo. Katichechenja wuli chipatu singa. Na mkakati awakadi wafe. Abajungu tefe. Tupa itaba jungu tefe. Ogendo kuraba anti. Engeje wa kwa tamwe dini, singate wa inairi mnyo, ate ya andigenzi wala nyo. Beba waya masomero, amataka galika masomero, wakabulike mizikiti. Saja wa tamwe wane zinzimia, kufuna uzu.
1: Akwata zinzimia, nesa anda.
0: Nandi.
1: Mbatambula nazo. Olunga urumu kubira wazika. Allah.
0: Kachila wandoza. Neka timwe mwaja, timwa gara limbo. Choka wa jaja mwebata muranga nesanda. Ya manyinti wa musidia muafiri, deti pata ambuza
1: muranga. Na kusinono katiwa manane wiki. Tuna alama antiyabana mamara kugwa ya bewe.
0: Kwa segende, kati abasajja wa Allah abasasile, abasoba sobako. Abelenga wawe mpera mwebata ibanga virunji.
1: Allahumma amin.
0: Katiba wakula hija kubigere, waga kubigere. Mama nange myeza ate bisera byedda mwalinga mwe nsoro enkambwe mu zikabira mwalinga mu zi cruel tribes nga ziri cruel nga tomara gayita mu kyalo kyabwe obo second kyora nga musajja Mansa Musa gwe banyumya yakola hijja nga agenda agaba gold paka ho yatuke Makka kati ya mugabanga mwe bye byale ebikambwe mu kwate gold nga ne mundeke ne yongere
1: bambe
0: Oroni hadithi wafdu Abdul Qais hadithi Ibn Abbas ali musahihai
1: radiyallahu anhu
0: abantu abo qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man alqawm wajji wan nabina wabuza yemwebani namugandi ya rasulallah fetuli bantu abavudde jindi inna natika min shiqqatin ba'ida tuva waji
1: wala
0: tuva wala فقال مرحبا بالقوم بانيرزا نعمك يا رسول الله ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام تبدين غات تواغرو كوجوان مدينه نيتين غات تشورا كتامبرو كوجو تينا تامبريا ميزي جا ميزيزو او تشيغدي رواجي تامبريا ميزي جا ميزيزو وبيننا وبينك من كفار مضر كوانغا ورو بسجبا مضر سيبانغو باكويتاكو Nemu jine mezi je mizizo tebaruana. Oba itakobuchi.
1: Please.
0: Je tulinze ne tuyoka tujawana. Kati ewe yonabiyo na ebi sumbu webi. Wabi wabi facing anga. Na ye ne chitabale mesa gena kura hijyo wa umara. Kati unabuza nti abantu abo empera ye wa nene koku singe yafa wagendi ya munyonyi. Waruka ide gamba. Al-aktharu ta'aba. A'adhamu ajira. Echindo jechiko mokusu mbwa joko mochifu na mwempela. Chufura Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaga waladhi yakra wa huwa yata'ata ufihi. Huwa alayhi shadidun falahu ajran. Omuntu asoma Qurani nga anana agira nge musumbwa. Oyafune mpela za mirundi emeka.
1: Ebiri.
0: Za mirundi ebiri. Ajru tilawa. Afune mpela zo kusoma. Ne mpela zo kusumbu iziwa. Kati al-aktharu ta'aba a'adham ajara. Chindu jechi kumo kusumbu wa joko mochifu na mwempena. Choku bi Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya raba mchara wa Aisha.
1: Radiyallahu anha.
0: nabinam ganti ajuruki ala kadiri yam ganti empera yo eriku chigero chota wanye ochagedde nam kadne chibanti omuntu atawanye nyula shakafuna mukusinga atakoze
1: ki yes atatawanye
0: atatawanye badinga amanya mbara abantu nedda empera ya hijje fanagana kaso omuntu ajitukiriza nga waino jitukiriza oba agendedde munyonyo oba agendedde ku nsoro esigale fanagana naye fihi nadhar chetago okwetegereza kubanga lwaki tugende tusoka tutunulire swala omuntu singa agendera mu motoka ku muzikiti n'omuntu agenze nga atambuza bigere ani asinga empeera la shaka asinga empeera wa bigere lwaki banabbi yagamba nti annahu idha tawadda fa ahsana alwudua thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa sala lam yakhat khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'a omu afuna uzwe wakawe nafuruma mu nyumba ye nagenda ku muziki nga kimufurumiza ku sala taina kigere kyasula okujja kafune Allah musitule eddala tena mujjako n'ekibi kati ono atambudde ebigere bingi ng'oli mu motoka aba kusinza kati ono ajjidde ku nsolo n'obudde bw'amaze
1: obonabona
0: aba kusinze sheikh wadde nga musobola okwenkanya empeera Allah nti mwenakkiriza hijja zammwe nayo naabeerako n'empeera eziri zaidi wallahu ta'ala alam
1: teyanza nyo mteyanzege mukadde wange kakati ono abugamba nti obusiraamu bwogera ki ku musoke musoke ono rainbow
0: wallahi simanyi nenge gye bamuyita mu luwarabu simanyi naye bamuyita mu luwarabu
1: musoke
0: simanyi sheikh
1: kubanga naye ndowooza twagibanga ndowooza batugira oba batyanga kugenda ffe kuluzeeyo kubanga batugamba nga togenda jja kunywa nga tetugenda ku nzizi oba batyanga nga balaba nti wajja wabairawo enkuba etonnya esobola otukubirayo kubanga enzizi zabanga eyo mu bibira wakati eyo simanyi
0: ekituufu kyo alhukmu ala shay faru an tasawurihi okuwonamula ku kintu olina obanga okimanyi bulungi kati sina kye nali nsomye ku musoke ate neera simanyi kigendeerwa ky'abaganda ga nti anya
1: omuntukati
0: so neera kyetaaga sheikh akuze emyaka ng'asobola okugatta ekigendeerwa ky'abaganda mu musoke n'amasaala g'eddiini ku ye n'atugirayo ekifaananyi ekisinga obulungi
1: insha Allah kitunonyeze nonyezeeko mbanye ti musoko odo ateko ayinza okuba nga ayina ensonga ati ono ye Sulaimani Matugga Sulaimani Matugga kino twakiddamu kangendeku ku Akram Khalid abuuza nti omukyala bw'aba talina abazadde abagenda okumugaba ebukojja basobola okumugaba
0: naamu ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la nikaha illa biwaliyi wa shahidai adil obufumbo tebuyimirawo okujjawo nga luwakuwa n'abajulizi babiri ate Allah nagamba fankihuhunna biidhini ahlihinna mubawase nga mufunye olukusa eri abantu baabwe webayita bawaliyu waliyu ye muntu ali kusaidi ya taata kuvira ddala ku taata n'abo bamwetolodde nga basajja kadi chaini yaabwe yeeno asookera ddala ye taata taata tokkirizibwa kufumbirwa nga mwali mu nsi okuggyako nga yakugabye oba nga awadde olukusa akugabe taata wakuzaala naye tusobola omumuggyako obwawaliyo singa aleeta ensonga ezitali za ddiini omuwala ayagala fumbirwa aleese omuvubuka taata ensonga zawasi zaki
1: twakoowa abavubuka bwe bati
0: nannyonnyolwa taata n'agaana kati awo shariya emuggyako obuvunanyizibwa obwo okugabira omulala neera abataata bakategeere ennyaako agamasala nja kukwongera okugasomesaako kubanga abataata baleetedde abaana baabwe ebizibu mu nsi eno
1: bangi yes
0: okitegedde nze njagala diguli wano Oto jirese tonde ti abi abasajja. Tata mbulira nzo mubiri gukoye. Nedda tombulira. Katuyo tata watyo. Fe musharia tugamba tomenyekana ye. Katukugulia wakadinisa akala.
2: Akalala.
0: Ochegede. Naam. Kadisoba tata lwachi mtu gakumbere fanana wetu. Ebajja ko buyinza katonda buyabawa. Kati buli obanga totunulidde ensonga za dini. Nga gwe tata oba wali YouTube kujjako. Pozinga ensonga z'otuwa za dini. Zirimu omulamwa. Awonedda tugamba omuwala.
2: Ndinda ko.
0: Za tata ochagamba. Kati tata wabataliwo jajja omusajja. Kubanga aljaddu bimanzilati al-ab. Jajja atuula mu bigere bya tata. Osegedde. Naam. Oyo jajja omusajja wabataliwo. Ngoro tukirira. Ku muganda wa tata. Abira ndi ba mitato omuto.
2: Mtato omuto.
0: Wabataliwo nga tugenda ku muganda w'omuwala brother. Wabataliwo nga tugenda wabango omuwala inayo omwana gwe yazaala mu halali. Ayinza obanga mukazi yazaalako.
2: Nga ina mutabani we.
0: Aina mutabani we. Ochegedde. Nga olaba Ummu Salama. Yamufumbiza nabbi yali mutabani we gwe bayita Omar. Omulenzi nabbi gwe ati ya ghulam sammillah. Wakul biyaminika wakul mima yalika. Amita Omar ibn Abi Salama. Kum ya Omar fazawij al-Nabi. Yimuka Omar ufumbize nabi. Kuwanga mchara ya wenso nga ganti wanowendi ya Madina tiwari wa bantu bangi. Nabi naga mutabani wa mugabe. Kadiso yeyo chehi ni etambura. Aba saidi ya mama. Tebaku ranga wali. Naam. Omwana abira wa saidi ya tata.
2: Ya tata.
0: Tochimanye echo?
2: Nchimanye.
0: Banu abna una banuna. Banu abna una banuna. Abana babana bafa balenzi bana bafa. Cheke de wa umano mulenzi azara za uo. Wabanu hunna banu rijali la ajanib. Ata bana babana bawala bana baba saja ya bazaridi. Katomwala afurumia mchikagwa.
2: Atuli ya ingisa.
0: Kati. Omuntu alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ku mwana bebasaidi y'omusajja.
2: Kaakati wano tuyinawo era enkola gye mbadde njagala otutangaazeemu nti bulijjo taata bw'atabaawo tetutera nakutunda noffe ndi mu mbaga bye tubeeramu. Taata bw'atabeerawo tunoonya nnyo omusika. Tyaliwo omusika. Oba jajja wali omutwalo guno gwe baleeta eno waffe mu Buganda omutwalo guno gwe baleeta balina guwa taata oli taata taliwe yapa ani amuli mbigere musika
0: ati mu Buganda omusika abeera mu bigere by'oyo omufu byasikira nera waliwo omwana yasirisa bakitaabe kubanga jajja we yali alama yagambo omutabani muzukulu wange oyo yansikira Osegedde kali baba mu lukiiko batata be batudde jiko no jajje yafa yazaala batata
2: bana bali
0: bazaala omwana kati bali mu lukiiko ne bagana okwatagana omwana n'abagamba musirike mwenna nze kitamwe mbagambi nenga agamba bakitaabe kati so mu Buganda nti asikidde omugenzi yabiro ya abango omugenzi
2: yes
0: nera asobola okuba gwayagadde emigga asobola okugoba gwayagadde mu kika asobola okuga
2: n'okumma emmaali eri naye
0: toliiko bana ajeza
2: nyumba yange namwandu fuluma
0: kati eyo jahiliya eyo jahiliya yennyini abantu gye baddamu jahiliya tutegeeza nti abantu bye bakolanga ng'obusaamu tebunaakujja fe nasomesaako ko wano ekibuuzo nera kyali kyagala fananako bwe kityo nti abaana bonna basika mu busiraamu abaana bonna basika yes ekyenjawulo kye tukola nti mu baana bano tusobola olondamu akulira bannaabwe oba tusobola olonda akulira abaana bano nga talina mu baana abo okyegedde nti baba bafunye ensonga etakwataganye mulabe nga gundi oyo ekyamaani wamwe nesenti ya musika wa kitamu mwena muli basika wa kitamu balenzi na bawala chufura banga bonna tubagabire mali eno wa mantara kamara malan fali warathati omuntu alese mali ebera ya basika be bonna kati so eyo nsobi sheikh na mtu inaku gobera chaini nga wojulide
2: okay
0: omuntu singaburu abamugaba abo bonna tebaliwo as-sultan aw al-imam waliyun man la waliya lahu omukulembeze qadi oba imam asorokola nga waliyo asorogaba singa omuntu abataina amugaba
2: okay no. Nenga tebagenze bukojja
0: nga bukojja teriagaba sheikh bomuulidem tariyo
2: Nae sobe nyingi za tukola musa chetaga kusoma nyira mchaino obuzibu chaino obuzibu botu somesa
0: inshallah tujageza ko je tusoma nae fena tuyambagane kubanga edini eno ngazi nae ono wako atakeno no na wako atakeno echikuru kubantu somesa abantu bitufu
2: okay nae antika ate ababali ya saruna meni Nasonge ino mwate mwe temutu kayeno asatenzi yandi tuseyo atefe mutu mutu jevuna
0: kakama kati nze nina abantu bensomesa ya saruna echo kubina soka somesa masomero ga primary
2: Nenda chengamba kati ngafu abatasomye nnyo baseka bafeyo kugamba tubagaya nnyo rusi netulaba netulaba nga abata mu kifo choku bayamba
0: tubagaya bibaletera okwegaya
2: batya
0: kubanga man ata fi ghairi fannihi ata bil ajaib omuntu ajira mu faculty tali ye akore byobunisa katoli wa yasaru na rwacho somesa fiqi
2: tena uli tese kakayira nga somesa nage ne kituwala
0: oli wa yasaru na rwacho damu shekhe gomanyiti ava mu university
2: yan fact chechi chamwe
0: chechi letera okumula ganti kati gusto
2: toliwo
0: soko demo level yo Nesinga siri kila mwya saruna ye.
2: Aha na asumese bya jamu eh.
0: Hata ni agendo mulumbagana.
2: Gwalumba muina kumuyamba ko na byabiti
0: a wanondo. Bwa kubera anti ye yejjayo ne yeteka kubyata ina kubera. Osegede. Naam kati yo osango oli yamaliriza nga Allah muyise munabida. Nga Allah ye munabida asol. Kichigambo cha yogedde chinza no mukafu waso. Kubanga okukuzanyira manyaga Allah nebitendo
2: kubanga tiyali eita
0: naam innal ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna ma kanu ya'malun ilhad fi asma'illah Allah muito tia munabida nabiyya ya sab Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba alkhayru fi yadayk washarru laysa ilayk buli chirunji chonna chivajoli na echibite chidajoli La nunsibu sharra ila Allahi ta'ala. Echintu echibite tuchiza katona. Mumpisa. Katona tumuza. Toso aganti katona. Ndaira katona we mbizi. Nenga chitufu ya jitona. Na ye mumpisa tochogirani. Ocheke dendo.
2: Paula asajise.
0: Wabiranga muntumu no. Omita munabida. Hanyiga. Fakaifa bi rabbi la alamini.
2: Allah.
0: Kati wewuzi wogo. Ndi singaba manya wakoma. Teri ya ina mugamba. Newuzi woku satuka. Budi wo satuko. Wako vyo yonona. Kati atefo mulimu guwafe kukuma sharia. Nera kufakalti jinasuma ya hadithi madina. Ogenda kumoto ya fe. Moto ya fakalti ya hadithi. Adob ansunati rasulillah.
2: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Okurwani ya noku defendinga sunna za nabi. Wona wala venga bazo nona.
2: Ahino zi defendinga. Chuchi
0: watu tendika. Toje suma vifunze mkuleke neda sewa. Ino kujobuli imba kunabi.
2: Kaifi ya noza yereto vuzibu.
0: Nanti kati wali wawabi somiseleza kuledi. Kati wakala mutelelezewa. Bamekaba uliza ledi.
2: Panchi.
0: Kati yensobi ya limobandu. Nangi na kujano ku radio ni mjitereza. Wakubanti sina kuogira manyage. Nene ntereza nte chushia ugede chichamu.
2: Okay.
0: Na.
2: Titufu. Tuyanza nyo, tuyanza ke.
3: Usiramu deni, yeta gukutegiribwa. Ukujiki nenya, wemuno kujikubirira. Gobuza imamu. Katitigiri dini yo, wiyongiru kujitigira. Tigiri biyota sobura kumanya. Ibebi watikira mubuchamu. Wemuno kufunina muruwa. Mu program. Musa Imam buli lunako okuva ku saa 11 n'ekitundu ezakawungeezi paka ku saa emu ez'olweggulo okukusa ne ku Sunday saa 12 paka ku saa emu ez'olweggulo program Musa Imam ekuleteddwa aba SH Family Hardware abasinga mu Wakiso ku kubirikenda ku headquarters set district opposite ne Masjid Nur abakutuse ku buli kalonda enakozesebwa mu kuzimba ate ku bbeeyi layisi
4: Wangi, uliyo chaliro.
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
5: Looza kubulamu bw'abantu.
4: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkuwa. Kwekoze sakawunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
4: Springfla, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo. Ebya zimbo omubiri. Atere duwa mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete olole gwanga. Springfla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva Zanzibar Mwanza, ne Tanzania yonno kutwalira awamu okusako banna Kenya, Rwanda n'ama wanga gonaga twetolodde bali muketerekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeza munno ategeze munne nti ku Sunday nga 28 omwezi guno gw'omukaaga fenna tugenda kukunganira ku Kibuli Grand Mosque esawa setu zenyini ez'okumakya jukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate kamanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvu de mu Uganda okutuza wano wetuli ne wetulaga kati ku Sunday genda kuzo mwezi 28 omwezi guno ogwo mukaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli
7: Eno, your World Cup commentary, wanoku, chukumi mumu samfu, katonye ze muenda, PAL FM, ekula yomu ntuwa abulijo, nge kutusi wako.
8: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center, esumero ya dene boarding, okufa ku Nursery, paka kuchibine cho musamfu. Basa angi wachitala, kuntebe road, ovira koku Galuga road, okumanyebi singa wu, bakubireko, kunoti musamfu noti emu, asatu mubiri, zero muenda, asatu munana, uba, kunoti musamfu, tano mukaga, Kumina mnana, nkaga musatu, ana mutano.
9: Ngabuli wamune?
8: Med Sports Center. Bando, mkutu usako vuli kalonda webi ya bizanyo. Omuli mpire jisambwa. Eja netball, eja basketball, ebi umapia gym. Emi jozi, ludo, ingatozo mpira. Nebi dala, basa angiba kunyumba kuwa. Eduka ZX chukumi sawo musatu. Opposite, ne katikati building. Okumanye visingao, bakubide kunoti musamvu noti emu. Nsamvu mbili, chinana mukaga, nsamvu mutano uwa kunoti musamvu mukaga tano kumi nsamvu abiri munana Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road somero ya dene boarding diabawala na abalenzi one a level okuandika abayizi kugenda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanya ebisingawo bakubire kunoti musamvu tano biri nkaga mutano nsamvu mwemu kumi nemu uwa kunoti musamvu musamvu mukaga nkaga mutano nsamvu
9: Mansoor College of Health Sciences yetende kero eritende kaba health professionals ngaba zarisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake ebiri ne miezo mukaga tulika tale mwa Wakiso district kuruwe bombo kuwe simu noti msambu nya satu emwemu biri biri satu satu wama noti msambu mukaga nyamu nana

0: komba pastor, tetugenda genda komba ule, tetugenda genda kuwa faza tuteka komikono, tetugenda genda kuwa bwana mukuru, wafaza kututeka komikono wa pastor abadan. Wabula, tugenda kubera kukubulia tauhidi ili kwa ula Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam. Okura ganti, but nabi bo nabi wabi langobu nkenke wabi. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu, Rabbi ja'al hadha albalada amina, wajnubuni wabaniya, anna'abuda al-asnam. Ayi Allah, mkusaba ofule egwanga lino nga kifo chitebe nkevu. Yali asabira Makkah. Wajinubuni onesambye nze wabaniya n'abaana bange anna abuda al asnam okubira nga tusinza amasanamu. Agamba Rabb innahunna adlalna kathiran minan nas. Omulezi wange amasanamu gano gabuziza bangi mu bantu. Amasanamu gano gabuziza bangi mu bantu. Ashahidi min al-aya nti Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yabanga yetira ngatira n'abaana be era nga akimanyi nti okuwona kwe n'okuwona kw'abaana be kuli kukubeera nga bafiiridde ku tawhid nga bafiiridde kwawula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omumanyi owekitiibwa ayitibwa Ibrahim Taimi rahimahullah bwe yali ayogera ku aya eyo Nabi Ibrahim ng'alaajanira Allah okumutaasa obushiriku n'okubutaasa abaana be yagamba waman ya'manu ba'daka ya Ibrahim, ani ayinza okuddawo neerimba nti ali seefu bw'abeeranga gwe Ibrahim tewe uli denga uli safe. Babe nanga kwe Ibrahim tewe uli denti uli chi? Uli safe. Uli mkwe tira. Umutuwa inza okwebu za ichibuzo. Naga chije chiti okubanga wana bibabanga beti ira ngate bakumi. Tiba sobola kukwambi ntu ifana kwa kwebi tiyo. Na okwanu kula chino mchimanye atenga mchimanyi. Nti echintu je chikoma okubera echomu wendo, echomu gaso, echenkizo, jechikomo kubera nga security yacho, na efuli wa guru guru. Kudara, ntine security, bajiteka ko security. Ha? Security, bajiteka ko chi?
1: Security.
0: No singa nangomu sajoyo alina abakumi, abamukuma. Abambera kubili unna wali. Ejo nga tekimala nga ku mulyango ogumuyingiza wali waliwo abakuumi. Ejo nga tekimala eri ku main gate nga waliyo abakuumi. Ha? Ejo wali kikola kitya nga tekimala nga waliwo ejjetongole eririwo okukuuma omuntu oyo olwa importance gyalina kitegereka nosingana layers za security eziri ku mukuumi oyo. Nga tetuaddeko technology akozesebwa na mukuuma ki omuntu oyo. Emmotoka zatambuliramu cameras ezikuuma premises ezimwetolodde wahakadha. Lwaki? Lwa importance nene gyakola ki? Gyalina. Ekintu bwe kibeera nga kya muwendo nnyo nnyo gy'oli tukitwali nti olina gramu za gold kumi ekyabugagga kyamaanyi nnyo kyoba olina tosobola gamba nti kafuna ekipapula kyamawulire nzizingemu nziteekaawo onoonyayo konteyina ey'enjawulo egwana okuuma ekintu ekyenjawulo ekiri mu mbeera efaanako bwetyo n'okiteekamu bw'omala okiteekamu n'onoonya ekifo ekiri safe obulungi nam noteekamu ekintu ekyo n'otakoma okwo n'okakasa nti n'ebisumuluzo ebiyingira mu kifo ekyo ekiri safe obulungi